0: kung maaaring i-extradite si Kibuloy base sa mga isusumite nila sa korte. Kailangan lamang na masunod ang lahat ng requirements para sa extradition at ang korte na ang magdedesisyon dito. May mga inilatag na ring guidelines para maiwasan ang pagkaantala ng proseso.
1: We will just try to hasten our action on this because I know that the public is keenly and closely monitoring the development. So long as the requirements under the RP-US extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted. Siguro mga buwan lang ang tinitingnan natin dito.
0: Ayon sa DOJ, hindi rin kailangan ng go signal ng Malacañang dahil sa ilalim ng Philippine extradition law, sa DFA dumadaan ang extradition request ng Amerika at ang DOJ na ang siyang maghahain ng petition for extradition. Sa tanong kung maaari pa bang umapila ang kampo ni Kibuloy, sabi ng DOJ, mangyayari ito kapag pinagbigyan na ng RTC ang nasabing petisyon. Sasagutin naman ng US government ang magiging gasto sa extradition ni Kibuloy sa Amerika.
2: Naghain ang motion to quash ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa isinampang reklamong grave threats laban sa kanya. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, binigyan ng 5 araw ng Quezon City RTC ang Justice Department para magkomento sa motion. Siniguro naman ni Fadulyon na agad isusumite ang kanilang komento kapag natanggap na nila ang kopya ng motion. Dagdag ni Fadulyon na sa korte na ang desisyon para resolbahin ang motion ni Duterte.
3: Isang partial solar eclipse ang nasilayan sa Germany nitong Miyerkules. Nagsimula ang eclipse bandang alas 7 ng gabi at tumagal ng 2 oras. Pero hanggang 70% lamang ang naging pagtabon ng buwan sa araw. Ayon sa mga nanood, huli sila nakakita ng eclipse noon pang 1999. Pero naging maulap umano noon sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at maaliwalas ngayon ang papawirin. Kaya buong-buo nila nakita ang solar eclipse. Maliban sa eclipse, nagkaroon din ng perceived meteor shower roon sa pagitan naman ng Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng umaga.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Bini-verify ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang ulat sa umano'y pagkamatay ng isang Pilipinong nakikipaglaban kasama ang mga Russian forces sa Ukraine. Ang KFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, wala pa silang kumpirmasyon o validation tungkol dito. Kaya hindi sila makapagbibigay ng anumang detalye sa ngayon. Nauna rito, iniulat ng RBC Ukraine na isa o manong Jeric Humandil Undol na sinasabing mula sa Metro Manila ang namatay sa gitna ng gyera roon. Iginigit din ang Ukrainian intelligence na sumailalim sa isang linggong training si Undol bago sumabak sa digmaan.
3: Limang babaeng Russian at isang Pinay na dating beauty pageant contestant ang sinagip ng NBI sa anti-human trafficking operation sa Makati City. Arestado rin ang isang lalaking Pinoy na siyang nagbubugaw umano sa mga babae. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
4: Nag-uusap pa sa kanilang lingway ang limang babaeng Russian na masagip na mga tauhan ng NBI International Operations Division o NBI-IOD. Kabilang sa mga nasagip ang isang Pinay na dating beauty pageant contestant. Arestado naman ang Munay Bugaw matapos siyang tanggapin ng marked money mula sa NBI undercover agent na nagpanggap na customer. Ayon sa NBI, dating talent manager ang suspect at manager ngayon ng isang modeling agency. Siya rin naman ang nag-aayos ng hotel bookings at biyahe ng mga babaeng binubugaw. Kabilang dito ang mga dayuhan, beauty pageant contestants, artists,